0: Hawa Musimbura, sawa sawa. Alo.
1: Ah, Santosh.
0: Naam.
1: Salama ndugu yangu.
0: Salama mtu wangu.
1: Ah, unaongea hapa Jenga VD.
0: Nani huyo?
1: Damba.
0: Samza wapi?
1: Damba, Damba.
0: Damba.
1: Damba Jenga VD. Alo?
0: Unaishi wapi? Unaishi wapi?
1: Ah, ayikianga muri VD ni Damba.
0: Ah, la la, ndakubona, ndakubona, ndakubona, ndakubona. Ndabone warakubita hari ibu bwari wewe ndakubona. Ah la la.
1: Santosh.
0: Ewa na turashima kweli turashima.
1: Abandi baraho muhira murashima abantu barakomeye.
0: Ibintu n'umuntu none mambo ni fresh kweli.
1: Ah ni sawa kabisa ni Damba ngayigihanga muri VD.
0: Eh ndakubona mu yakabiri ko bimeze neza mwaramutse amahoro.
1: Yego turashima Imana vraiment turashima.
0: Aho ni byiza by'abantu ni byiza by'abantu.
1: Yawa rero ntanguye kuri wewe n'umujyango wawe wose.
0: Ndagushimiye ndagushimiye.
1: Ama ndabona mushikanje Chantal ngamwijenda ndabukunda cyane rwose ngamwijenda Chantal.
0: Mhm.
1: Ama munye mali Felix ngamukamene.
0: Yego.
1: Eh Claude Wazalako mukaronda.
0: Eh Wazalako yarapotiye kweli. Eh. Uramunyibukije kweli.
1: King Safari ngamujabukete. King Safari. Safari mujabukete.
0: Yego.
1: Salongo Antoine ngamungendo muri Kongo.
0: Mhm.
1: Amis Adolphe nga Burgongo.
0: Na papa Maumbe ari hano mukinama.
1: Amajane cyane.
0: Mhm.
1: Nikize ari nenga bibwanze.
0: Sawa sawa.
1: Ndagunda Shabani nga mu Gatumba.
0: Yego.
1: Kakilo Amis Mugiza.
0: Sawa sawa.
1: Ayiro Ayirindi.
0: Mhm.
1: Mandira mandira mandira mumpar mujango wiwe wose.
0: Yego.
1: Ama mama zina kabiri ngao nawe nyene ngwari ngao umbabazi ubaya. Ubaya kuri muri Kongo.
0: Yego.
1: Ama ana akima na mitira ngao okanyoshe.
0: Sawa sawa.
1: Ayiro Ayirindi.
0: Mm.
1: Babu chinga mukinama.
0: Sawa sawa.
1: Abanwani bose bazi kwizina rya Damba nga muri VT.
0: Sawa sawa.
1: Akaririmbo ka Fali Pupa Midair.
0: Ewa, ile nyimbo naipenda kweli. Hey.
1: Asa, kabisa kabisa. Kongole, wasi na jio ndugu yangu.
0: Tukese tarai kuunda mgao.
1: Asante sana, unitile kwa wimbo ndugu yangu. Unitile kabisa sasa hivi nisikii.
0: Utaburudika bila wasiwasi yoyote rafiki yangu.
1: Chantale, Chantale, Chantale mwijenda.
0: Ehe. Achihagara haya mwijenda katike na uchuhagara la mwe ya kabili mukatike mwesi. Ha?
1: Na chane cha.
0: Ya.

0: ano musare ababyeyi baba badashaka ko abana baba bashira ko amatatu waje badashira ko Madrid mu mitwe cyane cyane nk'abari aho nyine usanga bivukira haraho ugasanga bavuga ati ujya bintu n'ivyo kwa shetani nirihe jambo babwira gihumure cyane ryo kubahimiriza kugira ngo nyabuna abumva babishaka ntibibanira
1: banje nk'ijambo nababwira gihumure nuko bo kwikubo banze kwanza baba kikura mu mutwe ko bijya bintu bari bintu bibi bon ikintu kigiye ku muntu sico kituma bamubi ahubwo ububi bw'umuntu buba buri muri we
0: arabuvuka
1: muri we muri we ni ibintu biba bimurimo nkuko kwanza na Bible sanzu bivuga burya kibisi sikija mu muntu ahubwo ni kimuvamo ya rero imbere yo kujija bo banza bakaraba tieske urya muntu bakajija seron ni nyifata pana seron ni bimuriko canke bakajija seron ingene yifata rero jijambo gi umure no baha nuko nyene bo bifata nk'ibisanzwe bakabifata ni still nyine muzindi nka kujya mu hariho wimoshi gipara n'uyimoshi kwafe n'byose ni nkuko umuntu yimosha nk'igipara dufate ababona ko ari baberewe abonye nk'umujene yikubitiye kwafi meze neza avuga ati ajya muntu wapi wa mujene afisi kwafi nziza nakavuga ati ujya muntu y'igipara tujya nta bishasha urumva ni kwa umwe wese bon no vuga ati dutahurane umwe wese afise style yiwe afise ingene akeneye kugaragara
0: muba
1: ego

0: indundi culture amakuru mu kirundi.
1: Nolis Nduwimana
2: umuhinga bw'ibyuma nini na kaneza ni watuma amajwi yabashikira akaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno murango. Hano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Imigambwe itanu itavuga rumwe na leta iherutse kwandikira urwandiko umukuru w'igihugu imusaba ibiganiro ku matora yimirije, imenyesha ko imaze kuronka umuhango w'ibyo biganiro. Isango yahawe ni ku munsi wa gatanu w'inundwi turiko. Ibyo iyo migambwe irabishima. Mukinama aho ni mu baruko bw'isagara cha Bujumbura habunguruza abantu bakoresheje amapikipiki bahora bakorera hahora isoko ya Kinama iruka gusha higatokombera kundwa iheze. Barasaba ko ibikorwa by'isanurwa giyo nyubako rusangi byo nyarutswa kuko bemeza ko basigaye bakora bahomba. Hatanguje kuri uyu wa gatanu isekeza ryo gukora abantu bafise indwara y'amaso iyo bita yagaharage ku bitaro byitiriwe umwami Karori mu gisagara cha Bujumbura. Isekeza rizoshika kuri uyu wa gatanu. Twabateguriye n'inkuru kandi y'amagara y'abantu nk'uko mumenyereye iminsi yose ya kabiri. Uno mutuvuga ubuvuzi ku bumuga bufata ibihimba by'abagabo ibihimba by'irondoka ku bagabo. Nizo hingingo nkuru zigiza no makuru hidonido ni mukanya.
3: Radio Indundi Culture
2: tasubiye kubaramutsa. Imigambwe itanu iherutse guha urwandiko umukuru w'igihugu imusaba ibiganiro mu itegurwa ry'amatora yimirije mu Burundi. Ivuga ko imaze kuronka isango y'ukwakirirwa. Olivier Nkurunziza havuga ku izina ry'iyo migambwe yamenyesha ko isango iyo migambwe yahawe ari ku munsi wa gatanu w'inundwi. Ibishimishije kuri iyo migambwe mu ntumbero y'itegurwa ry'amatora yimirije icagaruka ko n'ugusubiramo amakosa amenyesha ko yabagiye mu matora yaheruka mu mwaka w'2025. Umviriza Olivier Nkurunziza.
4: Twandikiye nyenicobahira umukuru w'igihugu kandi turamaze no kuronka ubwo butumire budutumira ko ku munsi wa gatanu tuzoganira. Ni ibintu rero byiza cyane ko abantu baganira ibibazo bafise, ibibazo bihanze igihugu, ibibazo bihanze Abarundi, cyane cyane mw'ibi by'integuro y'amatora. Twebwe nta munsi n'umwe ahantu hari ikiganiro dushobora guhara kugira ngo duterere, kugira ngo by'ukuri ibyo tuvuga, ibyo dusaba, umwe wese ashikirize icyo

0: Voilà, inyuma yo kuduha shosho idasanzwe nkuko twayibabwiye ngaha nkuko twashoye kubibashikiriza nuno munsi nawe nyene yashoye gufata rutema ikirere yerekeza aho asanzwe akorera ibikorwa byiwe none si hajya muri Kenya nawe si uwundi ni kidumu kibido indirimbo wumva ni kugushuhira kuva kwa kidumu nyene bari kumwe na Estanishe umwe mu baririmbyi ati uno muririmbyi aremera yuko ari papa undi nawe akemera ati uyu nawe n'umuvyeyi tukagenda dukora tubaha ibintu bishoboye bishoboye kubanezera ibintu bishobora kubaryohera umva neza yuko byose byose ukoresheje amatwi yawe umve Nuko nkuko twabikubwiye rero urumva yuko ari kazi ari ngaba ari kazi ari gutya bari kazi muri Indonesia baramurindiriye ariko kandi ngaho ikigali ngo ni yindwi nyene yoyo ni muri yindwi mushobora kumubona ngaho ikigali umva ko ari kuzungurukira ngaha nyene n'umunezero abandanya ariko arawubaha igihe cyose aho ariko arategura n'ahana bari turaheza tukakubwira ngaha bivanye naho ubuherereye naho uburi udasiba wibuze umunezero kandi natwe waraturonze mu kiganiro cyacu indondo hico kugira tujye turakurangira
1: ikindi nacyo ngo nirakidemo abantu b'Imana ari kuri stage tari kuri stage nta buru tuntu tudukomedian guma kora umva no mu Rwanda rero ufite uramukunda ko ico nyene ja n'indirimbo ari
0: ibintu bya bouger danser twagiye

0: Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
1: Nolis Nduwimana.
2: Mwakoze mwebwe mwese mwese mukurikira ibiganiro byacu ndabahinikaze muri ano makuru mu rurimi rw'Ikirundi. Ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Imigambo itanu itavuga rumwe na leta iherutse kwandikira umukuru w'igihugu imusaba inzira y'ibiganiro mu itegurwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije, ivuga ko imaze kuronka umuhango wo guhabwa ibyo biganiro, ibyo bikayishimisha. Urwego rw'inama nshingamateka nago rusaba ko hogaruka indege bita Fly Dubai yahora ihuza Burundi hamwe n'ibihugu by'Abarabu, kuko ubu ingendo zitacorosha hagati y'ibyo bihugu. Ibwirizwa ryo mu mwaka w'1988 rigenga umushahara w'imfatiro ku bakozi bahembwa ku kwezi mu Burundi naryo ririko rirasubigwamo. Ibi bikoranije abahinga kuva kuri uyu wa kabiri mu gisagara ca Bujumbura. Twabateguriye n'inkuru hijanye n'amagara y'abantu nk'uko mubimenyereye iminsi yose ya kabiri. Huno musi tuvuga ubuvuzi ku bumuga bufatira mu bihimba byirondoka ku bantu b'abagabo. Utuma majwi habashikira ni Kofi urivye rubera intwari, twese twongeye kubaha ikaze.
3: Radio Indundi Culture.
2: Dasubiye kubaramutsa. Imigambwe higera kuri itanu iherutse guhaha urwandiko umukuru w'igihugu imusaba ibiganiro mu itegurwa ry'amatora yimirije mu Burundi, ivuga ko imaze kubyemererwa. Isango ryo kumvirizwa yahawe ni ku munsi wa gatanu w'indundwi. Olivier Nkurunziza havuga ku izina ry'iyo migambwe ibyo byita intambwe ishimishije mu ntumbero y'itegurwa ry'amatora meza yimirije. Icagaruka ko n'ugusubiramwo amakosa amenyesha ko yabaye mu matora aheruka mu 2025.
4: Twandikiye nyenicobahira umukuru w'igihugu kandi turamaze no kuronka ubwo butumire budutumira ko ku munsi wa gatanu tuzoganira. Ni ibintu rero byiza cyane ko abantu baganira ibibazo.

0: Nuko nuko rero nizere yuko mubandanya mororanigwa mu minuti 3 ni kiganiro araturaba ariko mukurindira reka kumbure abikomereye amafyigo baryimare bakati kagosha droite ndabana hari nabari mu gakungwe batumbereje kuri megarisi 188 n'ibice 2 bariko baratamba uyo mudihe wa tarabu ehey nuko n'umudihe ukundwa n'abantu bavuga iswahili ahamugerageje kumviriza amajambo avuga muri izo ndirimbo se gutamunda sa n'amajambo y'abantu bakuze abantu bakuze nuko rero reka twifurize umugoroba mwiza bona sibazuri ngamuga kungwa n'aba bari kumwe bose mubandanye mororani wawe ni nzira nziza uyicemo kabere ndetse na karenga twumvira izindi tarabu lawama ha lawama
1: kanga moko laki si pesa eni ndembe ndembe mwanzo

0: Eko, Ivra, utindafisa gasoni karugi, harundi muganu sigara?
1: Da sigara nye kamwe, no karamu bugongo, yo kari nga kura yo, kari geze kunyu baka, nimu ndagomba kujivyo na bidia kuya, umugani nchienda uibuka. Ego,
0: nga hojako.
1: Harabaye nilikabe hafimga nimbeba, hama hakiringa ningoma, harabaye imbeba, yakunda na nimende. Kawanu mugenzi biti kwa tini nafanzo kuzika, uundi tinangu zonzika, titu zozikana imbeba ikajohekwa. Imende ikajohekwa. Imbeba ikatembelera imende. Ikaizimana utwumbati, utumera, udusaka. Imende na ikatembelera imbeba. Ikaizimana inyama, cy'umusoso. Umunsi uri izina ntunega imbeba. Yego. Ubu ntembere iwangenda kuzimana utuntu tw'utanyayo utwumbati, utududu, utumera, udusaka, utugori. None we kuzimana umusoso w'inyama. Uranyereka usumira mwana wa mama, nanye nzosume. Imbebiri yumvira ishishura ya mende timende turazi kuri inshuti magara tego iharamariro na amasumiro imende yumvira kugira ishuri imbeba ati mbeba subiramo neza twumve haramariro nta masumiro shiti nawe ugiye utasumye yambe batichwe munyene ga mbeba usumye nyama uzuradzi zijanje ngawe ndazijanje ndazokereza umugore umugore ndaza kujya musonga timoti nyama atana karuwa mpaye nkware muhira cyangwa nyereka usumira nanje nikubitiri yashe ndazisume wambe wamende urazi kuri umugenzi kandi batukotova tukazikana muri na mugabo hari amariro nta masumiro imende birabanye birakundanye munyu imende tiyo mugenzo tayeka asumira tisiwe uyu numukunzi kumukunzi winda imende iragenda irikupa irakata marezo communication zirahera imyaka n'imyaka irayo sogura n'imbeba n'igishika cishi timbeba uracadundega imende tiyo uracari ho tindacari ho mende imbeba wewe bimeze gute tije ni sawa imbeba tiko wameve tageza kuunda bagasha tihonyikura ko ukambyanje wa gutemberera kanzimana kaboga agahe Kenya isose imena kakumwangere abantu batere ndo tumoti nyama nengo menzi wako takuri ngorane tebo bakora bacha ukabariza ko moteye ati nibikundi sosi ya ubuye ko ariko waraze kongera usimira zije nyama kaje bamwe mugenzi imendira kara ti wabugenzi bwa nabonye ntabwo gifitani yina nafa gombera kunzika inda nimbi imende ashavura imbebe iri yumvira mende ndatimbye ubu rero uzofata kanya uzoshakira uzoze ndagutwara nsumira mugana yakubwiye umugana uvuga ati haramariro nta masumira tiryo jambo rimbumve kirundi cyumucu cyumve neza ibyo amaronzo bimenya namaze kubisoma nango mpankazo birira ku ikoma gindu cenka biraheje imanga nzotembana navyo tino tugende ubunyene toya imen imbe bati uzozindukejo hageze mwijoro imende se wonyo barakeye haji nko kuya mbere cyo bituma twenzi wa mbere umutwenzi beshi nakora umutwenzi wa mbere ubandi utukura wahitwa umutwenzi w'umurozi imende yavuze yasohoke nta no gukaraba nta no kwiborosa yifata mwisiga inzira ibirenge irahita saa kumi n'imwe z'ubucagucago byiza ngo ni mucagucako ngo ni mpoko za mbere yumva ngo hodi hodi ku muryango imbeba ati nibiki urinde undodorera ku mwobo ni jewe mende mende nibiki kuzinduce tukiryamye tireka reka reka tike waje umutima kizindura amaguru tikintu wanyemereye ejo tugende hubu tirindiraniho umumure imbeba iravyo kirihumura somo shefu sibaze hirya ziri irahumura iraheze jejeje bikorokera mu kayira bikorokeye mu kayira biragenda bimaze kugenda biragenda yasumira imbeba iri imbere imende nayo iri inyuma byose birasamuga ntibisa byo imende imeze nk'imbeba mugabo ntibisa imende ifite uturongorongo birakoroka birakoroka bigeze kwa mugabo onye twigira mu mwobo fu ufite ukira muri yanzu kwipape ginzu kwikoma ginzu hejuru ku rusenge wahamagwa yarateza kamashu bitarubaho kamikanga ni ngumu ari kinyamengara gute y'umusoso imene ti wahamagaba we rero amabwirizwa yanje ti nabantu bafite amabwirizwa nako dufite amabwirizwa te yego ti naye ameze gute ukora kucara kubwiye imende tego nyakubaho nako ari uhazi uzi usumira ti ndatora ndaguha imende tego nyakubaho yambe birigira imbere ibona kamashu kanga ni ngumu ti onja matege ni ndeka ndagukwegera imende iragome inyuma yambe biragenda kwa kaka mashike ho kwa runyama akamashu ngo vutu yamendera simba eh ne kwa vuzu toro mpa nuko bigenda imende tikarabaye imbeba ti mama imbeba imbe bitawe kutumuriza kamashu gakubise hari inyoma magara tuna amagara nga ni ngumba kamashu gakubise mu mugongo imende itangura gusimbwa n'umutima imbeba tikarabaye imbeba kimwe tivyo amwenda bibone tiyanja ni ntona mavya tindahevye ko mbe ramwe kora muri atamasumiro basha tirimba mu bijurinze kumera guko ndirukase imende soka muri anzu fye ni hejuru kwipa pijinzu nyuma yinzu tirimbe ruko amuzigizo nyamba sinzogaruka ni wawe ujinjaye mu bintu namagara imende irukase fye iruhukira nakubwira umugore byahishikiye cavuga tamaro nkomesha zibiki amatwi sije no hahera wahera iyo mbeba yari tunzwe no kwiba igahisha imende bikishikira umva ko ruyaha
2: mutaho bazinde kaise ku Burundi ndashaka kumenya kaise ku Burundi aho hambere ivyaranga Burundi aho

0: Twakire, uwundi muntu wanyu ku murongo. Alo, alo.
1: Alo, bise.
0: Namahoro.
1: Volume
0: bwana. Nide tuyaga.
1: Domisiano Kiriri.
0: Domisiano Kiriri ni sawa. Kwa nini wakwambi mendi kubiri kwa imesa nezo rachabaza rachabaza kumbwa nukoni bijoishi.
1: Kumbwa ina nifuza chikavis.
0: Yee, domisi ya kumenga wamasikudiama, wika ngwe kanga. Ah,
1: shani wengi kiyama kwe.
0: Aha, ndagu kumye.
1: Ya, nijemuza tewa na kwa hivyo na yuko na otashu mujangu
0: nye. Yee, rekare tugu hakanya, uifulize ijirorgizi.
1: Ego murakoza, ya nuge munhara ya mga.
0: Oya ubuntantara kiki twa mwari baho.
1: Okay, reka niye nga muntara gitse.
0: Eh, oya ni
1: Kumine nyari ha.
0: Yego.
1: Nangira ku mutumba wa kibwo mwantara she papa na mama.
0: Mhm.
1: Yanashe madame wanje ya trisi wana wanje mazi.
0: Mhm.
1: Na tonai. Kanyanga ntashye nyene nga aye kiniri. Aje batazira Apolinari na Viyani.
0: Ego.
1: Ntashye umuvandimwe ari wa muyanda ringa oye ukabonde. Kanyanga ntashye nuwitwa Uyomba ringa kuri ko te mu kamenge.
0: Mm.
1: Batazira bakamye.
0: Mm.
1: I'm not sure what I'm saying.
0: Akahe.
1: Tambira kurukuta.
0: None muri rino juro avutambira kurukuta kwere.
1: Yego.
0: Ara aducanganije uyu munwanyi wacu ngo muri rino jingo acatambira kurukuta. Reka twemeze rero. Atwemeze.

0: Halo, halo.
1: Halo, nyagirima.
0: Amahoro, amahoro.
1: Halo, net.
0: Nide tuyagu tukwa kuyuye kuisazi nene minata mirongi tatu ni chenda.
1: Nda yisawa vya ne itawa ya kera, zone itawa umutumba mutanga kukayaga.
0: Ehe, kukayaga. Kukayaga haracha yoshi nga kera.
1: Urahat, kutahat.
0: Sa?
1: Urahat.
0: Bikira marenyi na wa Yezu.
1: Ugeze bukira saa, ugeze murutanu, chukatanu, vitama kiboga, uchimaru kane, chukayaga, ugeze
0: murutanu. Geza ore kagusara gara. Kuri ya kaburi imezu kuraho.
1: Basha ni hajya nyene.
0: Ndakwemeje.
1: Kane gose.
0: Twagiye rero ijoro gisa kuri bande.
1: Umwana wanje wabari.
0: Mhm.
1: Deura.
0: Ego.
1: Tadi.
0: Mhm.
1: Tedi.
0: Ego.
1: Yera iga mugihamagara ko aba ku mutumba wa Buhanga.
0: Mhm.
1: Mungweresi akorera mu kijyama ngayibukira dadi.
0: Ego.
1: Nda umuhungu bita Ndaru ari mu Kayogoro mu Bujondi. Ndafise umuhungu murumunanje yitwa Barikiba avugana n'umusirikare ari ngari Bujumbura.
0: Ego.
1: Ama Jessica ngari bubanza mu ikorozi.
0: Sawa.
1: Avyaranje bari musonga ati ngari kamara amagambo Diomedi nkwerikiye. N'umuhungu bita Karoti ako turasangira kiki ngaho kayagi wacu nyene.
0: Ariko mwari kumurasangira iki?
1: Iki akayoga bita kiki n'abagamba bagakure mu gatura gakona.
0: None wewe.
1: Sa.
0: Kuvuga iyo jambo ku radio birakunezereza.
1: Gusa.
0: Oya ishuri kibazo rya kunjana kunshira kure.
1: Ishuri. Oya ntiri nejeza gusa ndabivuze mu gatura
0: gakona. Oya sivyo rero sivyo rero. Alala uno mususa n'asenza nacyo gukora ku murongo.
1: Aba rero mama wanje.
0: Uri kuratumirira abantu rero kugira ngo babandanye.
1: Mama wanje
0: ntaraguhanura ko uyireka kuyino.
1: Oh, namaze kubyumva muzehe yamaze kubyumva hose bakuyino.
0: Karabaye. Hanyuma kumburengera ngo abatware batwara aho hantu barabyumvise yuko kike ko yiraye nayo mu ngoko mubizi iri mu binyobwa. Iri mu binyobwa byonona barya n'abariya aho usanga umugabo w'imyaka 26 n'8 umubonye yayihaye amezi 6 uca usanga afise imyaka 96. Urumva rero yuko abatware muracyafise akazi ngaho no kumunyaragase murabe yuko mugarure impeni kiri hafi.

0: Hello.
1: We are on Major Santos.
0: Amahoro wane Elias.
1: Mwiriwe neza mutama wanje.
0: Twagurubije amahoro.
1: Basha natwe no kuri turashima nyine icyubahiro Imana yacu nigabikaga.
0: Wabimenye none?
1: Nige.
0: Wamaze kubimenya?
1: Eh?
0: Ngo bimeze gute? Ngo bimeze gute?
1: Neza cyane kwe namavuta.
0: Ko wabimenye rero reka nkenda kugira umuntu wani wanyuma twakuye kuri no mugoro.
1: Basha nakabi mutama. Basha naye namaze kwihebu.
0: Oyo wayo nagira kagirire.
1: Neza cyane kabisa.
0: Aha twagiye.
1: Wa mbere niwe wenyine Maitre Santos n'umuryango wawe wose yubukagira.
0: Ndagushimiye umuntu w'Imana.
1: Reka nifurije ugiza kandi umubyeyi w'umama nkuna nanjye nkamukunda inawabo. Dore ugiza kandi kumufasha wanjye kumwe ngahe n'abana banjye bose uko ari batanu. Dore ugiza kandi kuri wa mutama wacu wa Ntwari na Elena wiwe n'umuryango wiwe wose bari ku mutumba wa Magamba. Dore ugiza kuri Misigaro mu rubuga n'umuryango wiwe na Muhoza mu iguriro n'umuryango wiwe. Dore ugiza kandi kumwe na nyizokundo n'ikirikire zose narobanuye n'umwe. Dore ugiza kandi kubamenyesha makuru bose n'ukundo n'ikirikire atanumwe nkuyemo n'uwo ari mu buhinga bw'ibyuma.
0: Ni Kofi
1: Ntwari.
0: Yego.
1: Dore ugiza kandi ku bagenzi banjye bari ngaha kuri Centre Butwe, Niyonzima, Mwarabu, Manuel, Jando, Nkorerimana, Olivier na Cyiza na Muhogo na Richard na Claude na Gwandika. Dore ugiza kandi kuba tuvugana bose Kaneza Esperance, Chantal na Girikwayo na Serafina hamwe n'abaramwanjye barakamfitiye na Niyongabo na Emile bari hakurya y'iwacu mu miryango ya kera. Dore ugiza kandi ku ndongozi z'u Burundi zose ziri ku murongo mwiza hamwe n'ingabo z'u Burundi ziharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi no mu bihugu duhana imbibi. Dore ugiza kandi ku bakunzi n'abanzi banjye bose nibagiwe abafunzwe n'abagwariye mu bitaro bitandukanye bose atanumwe nkuyemo ndabifuza iryo ugiza kandi baramuke baroke Imana.
0: Akaririmbo basabiye ni akahe?
1: Kazima Imana inkunda ko kwa Fernando.
0: Iya tabiga ukuntu ntari ntari kuri nk'umurongo w'umuntu we.
1: Imana ikora ibyayo kandi Imana nanzi ko.
0: Yego, asho no muso watanguje kujya mu kubyuka. Turagushimiye ijoro ryiza rero.
1: Nimwirambire mutama wanje.
0: Authentique.